0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anikayara baigie, wasantira kungongwa, shaurunyu ligibuge buingiu. Ahon hamunga ishiga wanigi, duru wawago logu somkate, weri timati buingiu siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari rung wanigi duru wawago, niduhe ino gayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichu kubai la sunle, wamuri habai luma wong, lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awe lagundar. Luguma dimbu ingiyo, luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Hagufu liribali lao luguma dimbu ingiyo, agana watinya lida mbu ingiyo, agana waligia mbu ingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifre sandu le rula aliboe uon.
2: Primera Juan Capítulo 4.
1: Ni duheinu, hinsi eti anu. Mafinye era huma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahin sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihin sifiri sandu lida. Ahin tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba din logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihin hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bai lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wasubudiru ni sifiri lani na inaru ni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habu bai lirao buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi yagili buingiyo lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bai. Mama luagu wagia la, hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Luu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni yaba arihi tibu ingi. Lausun lira. Aha wa hinsi ya gowama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma bu ingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilirao buingiu. Arinyaga wamoi luago lula la salbaro nua launa hibuingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai luago lirao la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinyera logo insinye wama lum buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dunwama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye ilumuti isi ya ni uwa te anufu de.

0: دل دیم ره لا اپولو سوتی دا حلیگ لیسی خوریو لو سراغ و اچار رونی ابا هگامونی پوریسی لا لوم اکیلا دل لگومو چو لا پوری چی ها ابا هنگونی پوریسی لا لوم اکیلا ها بیان لو هفونا گواگ دنی تیما لواگو تی لیمری بونگیو لون دا تی لی لبوس رو به اپولو سو لیدی لو با وگو اکایا لوم گه یانو افین تی افس لو لیدی ابا هونا ابا گره ده هون افین تی هنین باین اکایا لو هرسی بیرونی بیدو Da la tilere bai Apollo su akaya, idere gwa lumuti ha la finere gwa dibanya bungi luago Jesusu lo la reni. Arufu da lumuti hongrige lo riche, le siyan ha muti asigenere. Luago mariche la le harufu da ha bai hurio. Arufu da le hong tida gelereru bungio, luago Jesusu la Kristu bai.
1: Hechos, capítulo 19.
0: Su aniha la Apollo su uburgo Corinto, Ligie lasigre Pablo, la badi nago gie burifulaso, aba la tilire Efeso nyein lubei la darire sarago afinyatia, aba la rinya guhon.
2: Recibi humuti sa sifiri sandu dan leha afinyan lubei lau Jesu Kristu?
0: Harinya galon.
3: Wa, magambu gubei gidi walu agonihe la sifiri sandu.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Kati liwiri badisa i heresi birubei?
0: Harinya galon.
3: Le la badi seragudu Juan.
0: Larenga Pablo hon.
2: La badi seira gudunia meha Juan, grigia. Arufu de luago asakri hanya la. Anienga tiginye hon luago lunti la hafinyan luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadi seirun lida liri wabure me Jesusu. Dante le, lichigu bali Pablo luho buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburiterencha. Aba bure la dimure ha bungi ha yumu lugu ginye. Awara yanu dusu wuguri en hada asungu bay. Iru en hati lo pabolo, abasi ha tido ha ligili si huriyo le nyein lubay ha lapuri chiha. Adimure ha ligye furango, afinye gde lanya grigi ya luago la ruwe ha bungi yo. Yen yanu ginye, edere ra gdutu hanigi. Mahati ya hafinye ro, adimure ha rugu hagia, uriba luago lemeri Kristu hagibu ge grigi ya. Aba ti ladire iru pabolo hawe, Aba la nugene ha afinye bayan luago Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyen lubei la rufuda aba ugri giri titirano. Aba ha la dimurhan honyen sagu weyo. Itere lien la sigirun luago bian irumu. Sunti ha aganobo en lobo ogo asia, aganaba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu. Dandu hurio kei ha mama bayan hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida ge pabolo, Darilu tanugune wa burimusu ya odegu to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenya nukuriyo eibuga hayadigatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugotia yebe hayusuru ni liri wa burim Jesusu luha sagahania, harienga buri hon sifirigo.
4: Harienga nabun, lida liri Jesusu, ne wago bai lapurichi ya Pablo lu bafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launabuni ya sifiri uribati ligia larinya gahon.
5: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la Paulo bai, ahin huguya kato.
0: Aba lachiragu ugrile lobo ya sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigiho usungu bai, aba labule iseruni ya buido, Aba heiba agunyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine buri hadage ha afinye rubaya, aba hayabi agufeserei buri kate uriba dileme he hadigube. Saragu gine buri hadage hame he gabinere hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, Aba hagudunu hagibu ge sungu bai. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudunni hagaburi grigia. Larige sunkate le, aba laranseru pabulu lulidi aria haya finyate Macedonia luma akaya. Luba la siiru ni luweye su Jerusalem. Arienga tiginye, Luago lari gieme la lidi Jerusalem, lidi ba la gie Roma. Aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasitu, ligia aba lederu atiri yadan asia. Lida dan ligia, yenyin aba onwe buchagago efeso, awegia tia ha afala robani lemeri kristi. Lida gieti aba ugiri giri demetiri, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibanya luma. Abati londaru ni hana dagoma ibanya luma uara hama amu hana dagoma ite amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya guhon.
6: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu lawa bagari lawa fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Italia la lidi Pablo, taninya galagu mama hama bungi gu, guari wa ahadugu banya, gugurinya. Ani gibenya gurigi ya finya ragudu. Mamar gi yafes bidagi libe age yasi nyongo tikatile le de ganyara bi wafedi diruni le begi dina ganyara bi ngiye te feri diruni ti templu bungi diana toiri gu aba meto ni bungi diana to humbu hau diru go sungi di asia bi mo lida suru bo keinika
0: dale hagambu bale katele aba hagai du guido aba hagora go ariaga
5: Wairu gu tudiana to habungi te efesu
0: Yenyeti aba onwe buchagago lida su uburu go lidia. Aba harige deni gayo luma aristareko. Bia wugiria, Macedonia na, ha uwara baya luma pabola. Aba hadurugo dunia, chilitu wago muna to yen lubei ha hondarago. Alugo ti yebe pabolo, lebeluru lun ladimurha hongrigia yen lu ladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinyati ya lu lebeluru. Yen yenugia hadage abutigu yen asia lumada go pabolo. Ouna hatiagia dimure ilun lumebelu lanyehe. Yen ti lida adamurini. Hibri agura go abakate. Hibri agura go amu. Ladiga chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon kala lebu bai hadamuri dagun. Yen yenu hadage grigia. Aba hafura guagadu nikate lelu Alejandro. Le hadaha bai hurio ligibu gion guririgo. Lun la dimre haluagu hafule sen. Aba la digu Alejandro seni lo luho bulu hamanisho. Lo la dimre haluagu hafule sen hagibu ge grigia. Da hasubu diyuga ni luagu huriyu la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu biya ora.
5: Weiru gu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu ligia grigia. Aba lariago.
4: Grigia efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo efeso na la aunigirubaru ti templo buingyu diana. Tuma tiya wato abiru habon sielugi. Hei uwa la ni aba lun la sigeneru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungyu. Ahe ya niye luboi kata uwagu ti labuse demetiru ama hana degime ibanya luma hichugun haduru. Ligia anihi luboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahen amu luboi kate hamuri haboi lun ti laranse run lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunu alogo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusera duboi ugunyi. Ani ibidi yeti uon kaba la wauna bagle aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
0: Larige lariengu ni Alejandro katele, aba lagumu chagwagadu ni Adamri daguni.
1: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gia wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasiguru aba warihi ni ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari guagadube lubei ugune lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Aluha wamuti ya afinye teha nyeibaya. Aba warederu sedi weyu hama nye. Aba lawisaru ni asifri sandi luwagu lasufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasiguru sedi weyu ligia. Aba wodi, yindu tia sun afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburugu. yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi aba ti wobrogu wongo hama aba wadi notido ugune agia aba hagiribu duhabio aba wagumushini wawoye subaran haluma ge uguru ge tiru darito lomaide le yen lubei wabusuro hon afiete aba werederu aba weyu hama yen laruga aba lafri du pablo wama wagia le lumabai aba watilre uburugu seseria yen wawudi lube felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo aba gine hada ge sede wugiria hame ha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiete aba werede ru luna gasani guti felipe gadre irahi wuria ha mafuri dugia ibihete ubafu lumage bungi lula dimre ha hayumu lugugia atiri weyi wawunyei lige la tidri aba profeta hudia ge giriti agabu lea bia arihawa aba lanugu ni lubeli ti pabulu aba lagiregu ni lugudi guana rege luma luho bulao aba lariyagu
7: lariha resipiri sandu luagu itaru lubala hagiregu ni huriu labule me beli tile uburugu Jerusalem aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu
0: da wagambu bani kate ele wagie hama sisteriana aba wayumregu lu bungio lu midi la Jerusalem aba lariyagu pabulu
2: kawagu hayahuha Iru da gudana, aranseti na mama rigu lun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hada gya finyate wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahe daguni sun kate ile ladigibwe bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan hurio. Da le hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
1: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tinlogu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gatinlogu lun tilala sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama agasu lagu lemeha larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kaba sa waduga, honda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bulan, aniha kati le lube iba duguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuli luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bulagi ye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadri uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeliru tempulu rugu. Awisaha ida bala lagumu cha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagaragadu. Da leyebe yarafa li la lagumu cha sedi weyu ligia. Aba harihi ni hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagadu ni agrigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguaragu ariyaga.
8: Uguri ya Israeli, itira wahumawa.
9: Aniha uguri le, leibu gubali sunflasu, arufu da hon sungrigi ya uguriba luagu wanasiu. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama bayanguriyu templu rugun, aviye deiflasu sandu tile.
0: Ariyagu bay itira, ladiga me harihi ni pabulu ugurugu luma tirofimu, Le Efesuna, harita gotiati luagu barilani tempulu rugu. Aba hachagara gusun lila na fulasu, aba hayabi grigia eibagwena, aba ti harga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu di tuoi tempulu, aba hadoura guni bena furese, afara liye behilagubu, lige la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lile na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigu, aba la chiliru eiba aguina lenyei habai grige, da harini gumada hama sudara agu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larga duni pabulu, aba lagura guaga duni lo bian grigri, larigia, aba laliga daha kate ilan, numa kala lidurube. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia, siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arintu ni le hadigube, aba la niga gudini habion sudara, dale hachiliri bailu wago tani mune estepo, aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagube, la diga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
10: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la pabulu munado, aba lariyangu lugu mada ale houba isudara.
2: Gayala tinabimure habuma.
0: Aba lariyangu gumada alo.
4: Kariyanga ditibu griyagu. Mama lubai bugu ya hiptuna, le meha digubai aba mabuchuhu logo abadna, aba lanugu gadri milu gugurinya kafara hatnya, lido flasu magaira wat.
0: Lariyanga ti pabulu lo.
2: Mama au, kuriyu au, tarsuna. Aba folasu weirigu tisilisio. Adiga ba folese inu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo. Aba laramu pabulu luago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhama nisho. Da maniga ali, aba la dimuri hahon lida ebroyo. Le herero kuriyu, aba lariyago.
11: Hechos Capítulo 22.
2: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariyangu ni hun, no iginyeguwa.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti lariyangu hon.
2: Kuri wao, sun sui nagubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel naturiha, uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Ochati nasua da lun ne seribidu lubungu tausun nanigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunyebeyo. Au, eibahanumutia meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au uguni hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara da nun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinyatinya luago Kristu lun nanigninya, Nyahon lun na sufri regudininya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafad na lun na chilirun Damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon ga sienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyangu, kabe genadiga nabureme, aba lariyangu nu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon. Nyengba lariyangu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihi ingu dalad na luba ibuga larugon galigia, aba harugu duni ha numa banya nuhabu dariwa chuldinun damasku. Nyi aba wuguri giri tiana niyasi. Gunfuli ti buidu luma liluru dun Moisesi, buiti hadimre hasun huriyu haaganau banya Damasku luago vugiri ligia. Aba liabia nania sarihana, dan la chilirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe Saulu, ibihe habei barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda. Luma lu barihini Jesusu le richagwa bai, lumbagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu hon sun grigia. Abahu dagwa bai me, le yariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, furiba yagi, Jerusalem gie, Ofuda, ladiga madiga bayan huriyu gasu lao le barinyagu bayinuagu lida flasule. abatinaria gulung. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinyabanya buwagu furisun rugu. Baiguananya. Nied nadan le lafarube Esteban hilagubai le banigu le meha adimureha bai buwagu gundat na lau hafaruni au onigirubaru hadaragu ha afarubalin. Abalaria gu nabureme nu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurjia hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo Aba hagume seru aguwa reha
6: Afara hamehi lagu bae, maricha tilula bagari
0: Kaiti hasigiru aguwa reha Achiha uburi hadairago Achiha kaliki inyo le hagai Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara Aba launa ha abeiche luon la dimure ha Lola subu di runuwa, kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamale, luhabaichuni, aba lariengo pabulo luhabuti sudara layembe.
2: Garicha tunsan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Dala gambu bani habuti sudara katele, aba lidi arenga lugumada.
3: Gouni kibate laule lumbai badugani, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada loago pabulo, aba larinya gulo.
10: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
2: Aha.
10: Faye itina saragu sensu lo Roma na na.
0: Aba te larinya gu gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subu diruni loago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busie lubai gumada la subdruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hamaluru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
11: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba laria gu pabulu lo.
2: Lagayo ha babungyo wagu, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubagusera gudnina kei laria gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agoi lurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo
10: Itara niyasa amba nabu nifadiri le inyu timabwe Le lufadiri buingiyo
0: Aba larinya gupabolo
2: Niduhanyo Ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe Ladiga tarinya hain lereru mbungyo Minyera gobei le aguma di habai bagaira
0: Keila subudiru ni pabolo Lagu hanigu la sadu seogu Hibiri hanya imba ya Hibiri hanigu fariseogu Aba larinya gu lo umala liherete
2: Niduhanyo Fariseo au Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asige na hama gu, aba lafare na gu adamurini. Ladiga, harinye here saduseu gu, luagu maasa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
3: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba te launahanya, lisudaru nigo, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
12: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagubayi. Aba hafinyo rulo inye roguni, lwago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyago.
4: Finyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaroni Paulu hilagu boy. Gue toti, hugu ya, hama ha hibir lurudugu, inyu timatia, amuria huma, luma gumada lu lanuguni hu haruga. Hariya ga melu, lagu lu timala, halig duni lagu durule ichigu boy lagu habusera harini. Wagia, arasi wabalu wafaroni lubara gela chiliru.
0: Aba la tiliru kata ele labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lu.
2: Baruba irahu le lumu gumada anihe ikata ilu ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanuguni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lu.
3: Wati adairu ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanuguni irahu le bu nyahu. Anihi nege kata ilu larinya gunibu.
0: Aba larga duni gumada luha bu irahu ligia. Aba lanuguni lu habu gu hama. Aba larinya gu lu.
10: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lu.
13: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanuguni pa luhagibu ginyon lurudugu iyu timati. Lunege halg duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hau gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilaguba. Finyuhu ya lao inye raguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariyege ina ligia lun lu maria gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haransaru biyan san sudara lu houdi sesariya ebu. Uwara hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
10: Luma gientu Claudio Lysiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habaibun. Daga maalijebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu romana na, aba nidi hau nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuserun nasubu diruni kala lidurun boihon. Aba nanuguni hagibu ginyo lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiyala huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bwe nauna hani bun frezi. Ariya gadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hani bwe luma.
0: Aba ti hanuguni sudara pabulu ke larinyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligia hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sesaria, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamay gine pabulu, aba laliha nugu madimati gara da, aba ti laliga dan ha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani, duago silisiya na la, aba larinya gulun,
4: Na gambo badibo da mele hayabi haichigu baya biduno.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
11: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, aba la tiliri anania si fadirile inyuti mabai uburugu sesaria ho wugiri hadage huriu weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru teritulu ichiga luduru larinyaga.
3: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesa iwon, lu bagambu ni wa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hada ginye, lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la vieda gudunu templu. Aba lubaiti wari gudini. Aba yebe wabuserun wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawai lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini Paulo. Subudi bamugai inarini lwagu sunkatele wariyegubai lwagu.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayenbanya lwagu inarini la sunle lariyegubai teretelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo Paulo lo ladimureha. Aba lariya go Paulo.
2: Lausun nugunda nadimureha nwegin guwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni luba ile lumba inariya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumwa tina asigeneha ni kauma ni achagara gwagida nyagirigi ya tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei la rufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumu afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigini le hawagu bai, Luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isu wada, lumadunu na, ligibuge bungi uluma hagibuge grigia. Larige atiri da nao, eibuge amuburi fulasu, abanagiributu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kate ile tempulurgu larige, naruma daguagudun nungu wa kei igaburi, Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyei tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyei ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja. Lun harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai. Aba naguwa ragu harinya ga. Hagusa ra gudnyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai Paulo luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
4: Nagusa ra gudubai uguri le dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya go felisi lu habu ti sudar, lun la sigiru pabu lu danwanyo. Gama lumon lu furango la, lu gayara la haudi lumada go arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la tiliri felisi tuma durusila to lumari. To huriyo uburu usesaria, aba la guara gudun luago pabu lu la dimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe Paulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungwa, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
4: Baibayeb, dame le gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu Paulo sensu luligira gaduni, ligia dame me lube wahali luago lulayano haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di hafelis, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ne Paulo danwanyo.
11: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu lariya, Aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun Paulo ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma lu lona ha anige pabulu lu Jerusalem. Leti bu habu serube, lu yebe hafaru ni hilagu bu luagu uma. Aba lona bu fesete luagu seseria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
14: Ligi ya lu tzilubay hodi haweri gutimaba nya hida aga seseria uwa numa. Ani ahi ya diga li lubay bugiri ligi ya duru, gayara bay harinya guni.
0: Widri gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribu du uburugu seseria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha loago pabolo, da la lebelu rubay pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbu bay Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo, siyati harufu duni loago inari ni nale heriyago bay, aba ti lariyago pabolo lida la dimre ha luwege guwa,
2: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwai sesar.
0: Kaiti busien la fesete lereneru buidu hama huriyo, aba larinya golo pabolo.
14: Busien tibusa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wune pabolo larinya ga.
2: Ligibu genyad na lagusara gale uruwai romana, lenyin lubay lung tila nagusarun. Kaisi basubudiru ni buidu, madunga giri na duru hon huriyo, Ainha diga na lubai duro le garicha tilun na faru hilago bai luegne, me bere segunti na nove, ain ua lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinha wa gubai nuago, ua tiniaba garicha tilun le derege runina hon huriyu, amuria tina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinha golun.
14: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
14: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweyri gutinya liduru nigibuli. Amuri hatinya numa lu nasia duruni, Aba narinya guhon logo magabori lani luru du romana lu, lasia duru aba grigie lu oweni marihi galanya haichubwe liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegie guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, marinya gutinya ni kata logo lida gile ibe wagwe naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nye. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesitu.
15: Busen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesitu lu.
14: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyi uburu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
14: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani anyaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano unu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gidei nauna halilu. Kei ti uwala ni kata lut na biruha ni lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi ya Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haaba adun ruti, marinya kugawu kala lidunu be.
11: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu pabolo.
15: Gayara tibadimre ha buegi ya guwa.
0: Aba linyuru ni pabulu luho bu luha gambo ni, aba lagume seru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi ya guwa bigibuge. uruwe ya Agripa. Luagu sun kate learinye gahamali bay huriyu nuagu. Gunda atimaati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Ligen namuri ya habay buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga hasubudiru nina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha laniyaguni hon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudura gumbay lubungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai lau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Auguanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ang ilani gubungi ufurisu nugun, lao ubafu lehichu gubayhabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ang ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburugu Damasku abadan. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lung beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu lidan le la salira gumbay nu. Furumie abana purchi ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakri ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun katei buiti, ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, abana purchi hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay. Honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariega Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
14: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubay. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le haninya gube profeta gu uruwe agripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
15: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buwagu. Au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ye larinye gu nipabu lukate ele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanye. Aba hadimu runyengia luha dimu reha luagu kate ele. Harinye gati hama guwa.
15: Gugiri le. Madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
15: Lunha muga. Mamuria halabu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tihamuga ligira vagudin.
11: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulu hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giri ti hulio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gya lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni huli ule gumada pabulu. Igire lumuti, lubisida lani lumada gu, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watiliri lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lun wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watiliri ligibuge uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariya gahon.
2: Ariha numuti lagu denchaba ila waya sule. Aniwe feri dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye we feri diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariya gubay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege ya lulasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabuge ge ugune lu aguru no, derebugu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumestero achaga hekila ugune barana ho lago lirwa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wamali suwe meni gele lago wesefiru bala kaiti sigira di walubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
2: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti maati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungyo suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba leligia. Amidi ariabo, aba hasandiragun madulugu luwago achilreina wanyala luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiunage ugunem. Aba hagurabaha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
2: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon
2: Dinya dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu Maigin buidu Ladiga idiheri lehu wagubay Ayumura guati na hon lun heigi Lichuguba ere hun lun esefuru Choru numuti hun luagu uwa bayla Niyaba eferi diruti libagari
0: Larige larengo ne pablo katele Aba lanugu aba fein luhaburugu Aba lichugu etenkiru nilu bungyu hagibuge sungubay Aba te laguba chaguno Aba leigi Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay. Ibidi etifulasu le nyen habay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilago bai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itara lien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
11: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hedi wa sun wagi la rubeya. Lige wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanye. Aba hafura gu aba onwe mbuwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi lo wabacharagu. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhogu, Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago lago luha bu pabolo. Aba harinya guhama gua.
6: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru baranga haginye, mabusi eruti bongi lula bagarido.
0: Aba lafuru dunu pabolo, hewe waturugun. Masusa reduti ni katalun. Agora batianye be sungu be lalo do luha bu. O...
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dale, Harín, y luego.